0: Kusensis karining me nawugis. Kusensis kanyika ha. Kalau derat kenyurata kuniru ning me ngar Australia. Ina je information kanin ni makut ning me kanu ngar derat kanyi. Ina jara information ngina unu kanin ni makut ning me ngar derat kanyika. Lanju wada plan ko mawatan unu ngar communities. Namang ini root ni ya ingar kado pana damayan kan watno. Plan pana ngara ku wanangkal i klinik map da kan ewat ning me. Ida pana rao polo kumawatan e kado putpol kan ni ejek no. Nanti information ngara kado terat dan ngara puj ketu ngara dasiri namana. Ina je ngara sensus kanya ka ensa kan nanti important. Ina kol murin kan ni narengiren no ingara wadat niyamano. Itu nu nanti ngara census.abs.gov.au. Murin mesej kanya ka ngara Australian Bureau of Statistics Canberra.
1: Station sponsor.
2: Hello everybody, this is Kamahi Jordan King and you're listening to Tiba Radio.